0: ante fei
1: me chini mi kase o se bema kase o chini na o chini
0: ampa
1: manante papa papa papa be bia ni wa men koy
0: se so te sofu bi nka na ko
1: o na men me nam so
0: ene isre fm wata ti pa wa chira sofu ni bia so
1: bebre enti mi wo wa na me te wo nka
0: aha
1: ah wo dia me kwa ko sare ni benyina na jidie no ho dia but nam se
0: na nkwa na ba ya na
1: men kwa me ira me bi
0: aha
1: che se me yire no na ɛnye me bi ho ala
0: nkuru
1: se me pese di sie ne kakra ampa
0: se
1: manu manu to obaka ko kese ya ko kese ya ko kese
0: ne kore
1: se se me ba ya na o kire me kwankire me kan ni nyira wie no so o bo na kan ni nyira wie ye na me ami so mu
0: e
1: bo
0: ma
1: ni ni nyira
0: na da ti mo mu adwudwiri nyira me kasele o
1: na o ka se ne ti etwa mu a ne se
0: o ba ba da ne
1: be bo ada ne
0: ampa
1: ampa o mama kwankire mama bo afore ye ka ho
0: ampa
1: na be ji ho yire no ma to ba ko to bebre me ko ye no me ko dru ye na se dabi o yire ni an kaza me fa ko afu mo na me de mama yire na me ka bibi kire no so ne on ko shi ya no so sa
0: e ti na yire de wo nim ba bi akwa ya ho ye sa wa ye no
1: nim kura
0: ah okay
1: ena tumrika de mama no o ko ye no je se me kire se e shi ya no so ba bi ya o kire me no
0: ampa
1: na o de o yire no kokko she ho dan sap pe pe pe pe pe
0: wo do wa ye no kwa se ho no
1: dan sap pe pe pe pe pe pe me wo ho ana ni na sa si wura no afra mi se ohia me
0: asa si wura no
1: wo so ohia me
0: eh
1: dan ya wo so o da wo na dam sori a me di nye ma bi e twa no hujia
0: aha
1: eh o bi kura ba jina no so
0: eh
1: din din din din
0: number cho sori ade abako ni
1: fi ni fi kura me nko
0: din na tim si
1: ya se me ma si ma kura wo afuo mo ɛnɔ no so tikurum so ahunu papa ya fɛdie ɛnya sɛm kito o na busua mpanyifo nyina twɛhi ayɛ ɔno na busuafo ɔno sɛ bini ntwɛhi ayɛ ne frɛ me me kɔ anam so bini mɔde amaya no na me misɛm ɔno aka asɛm a ɛhyɛ ɔno so ɛfunsuo bi no ayɛ de tia me kyɛ sɛ afuo no ɔka sɛ nkyɛ mu miɛnsa no ɛfiri sɛ ɔka sɛ nkyɛ afuo mu miɛnsa no kureni kakwan a ɔde me fa so ɔno nku okumi efrasase so
0: enipa nyo
1: ku okumi efrasase so
0: eti no nyanya me na bua na ateme nka
1: adane no adane kɔ no so
0: ei eti no da ateme adane ne ye adwuma
1: ye kɔ ye nyina ɔte akonwam kɛ so ntimi nsɔre wɔ nyane no ne kasa ɔtimi kasa
0: agurade yakopɔ eti de na wo ka kye urade
1: na de ya ne sɛ afredi wɔ no ana nu sɛ fuo na kase ye nkyemu miensa afredi aho kire wɔ ba mu no ye nkyemu mienu na me ho ntɔ me ampa wɔ no abie na no kan nneɛma a wɔde akɔ hyɛ afuo mu hɔ yɛ a meme bibia mayɛ no aku tia wɔ no nyɛ wɔakɔ fa nhwɛsofoɔ bɛgu afuo mu mmienu
0: ɛsɛ ka wɔ mo ma wo ntɔ ɛtode ade no kɔ sɛ
1: ɔnansɛpɔ ɔno ne hwɛsoni no ɔde no kɔ hyɛ
0: nansɛpɛ
1: koraane
0: kɔnansɛpɛ
1: ɔm sɛ ɔmu ntimi ntirɛ kura kyɛ sɛ me nam si akuraa no na dada no meyii bi ma papa no ɛna memdam nti ɔno de daa no kɔma
0: hwɛsofoɔ hwɛ
1: wɔnɔntimi ntina kura hɔ kora ɔm sɛ ɔmu ntimi ntira ɛnti ade a wayɛ no mentimi ka ne nyina
0: yɛda yɛnso ase
1: odifo ade a wayɛ no
0: nyamenhyerɛ
1: sɛ sɛ medeɛ meba no nam sɛ na mepɛ ntam nti mefa mefa kɔdeɛ ka ɛbɛsi kɔdeɛ kurom hɔ
0: ampa
1: ɛna mefa tazi ɛde ba hɔ
0: ampa
1: yɛmbɛdua ɛba na no bɔ hɔ kama
0: ɛna wofaa so
1: na mfa so a kikikikiki mpaɛ nyamenhyerɛ o
0: medaasɛsɔdan
1: a wasi paa no ɛnya ase ketewa
0: yɛda
1: yɛnyamenhyerɛ a paa
0: meda ase wei na nyame tome yɛ wei ɛna onyame ɔtumi ɛyɛ deɛ wɔnyame ɛtumi yɛ deɛ wɔnyame ɛtumi yɛ nie wɔnyame ɔtumi yɛ maame kae sɛ asomdwe nka wo maame nneɛma ɛkɔ sɛ biribi abɔkɔɔ deɛ na maame yɛfrɛ asɛi abena asɛwa ma abra na wo so so deɛ na ɛde wa bɛpie ha yi
2: odifo de adwuma bɛpia ha deɛ ɛboro m adwene ne ntiase
0: yɛnkɔ yɛnkɔ
2: kama ɔntoma kɔ a ka mɛfa wo ha akyiri
0: meda ɛneɛneɛneɛ memu aduo
2: ne ɛka mɛfa wo
0: meda ase sɛ
2: deɛ
0: woyɛ ɔyɛ ɔbaa yi deɛ wobɛtumi atambi ahyɛ akyiri ɛti deɛ na asi
2: yɛsie de sɛ menwa bɛma a wɔdi makyie wɔaburukyire
0: london
2: ai
0: london ɛno na na maame bi ba a wɔka sɛ ingrisi ai
2: oba ofu lende be di busume e wo gana hanye mi amejina mi fi ami timu kwa wo yembeso
0: wona na asia ma ati
2: asia ma me na mi timu ni ma me nyina ati
0: aha
2: afa be di busume no koya no wa be na wo twena me kuma afra me se nya be na yare pa me da koto
0: wo ba gana no a wo call lende no english no che se wo kodru ya no wo yale
2: wo yare
0: ami ya yade yade na to
2: na to hospital kwa wo timi kasa
0: ei
2: wo se je nyina asiri so
0: aha
2: ti bra o kaaye no me wo dwiri me pana ndi pa wa ba be di busume ha de bio ne na fofo na ma kwa ne die be yare na etinya di fa wo se ni na se ni ka fa fo na ma na mi ni nkomo wo se ntimi ka sa doctor se metra no rishia ma na fo be fere sela na ko ko so wo chire no ti me ni wo na ma na wo se ya mi ti eh ne do so
0: wo ko so wo che sela
2: no
0: en wo se ya ti
2: ishira
0: aha
2: ti se fe mo se na so fo ni bebe be ko ho
0: ampa
2: na bra me ti mo pichi no jije bi le shemi mu e ma mia me fa wo no ba e bi se bi saya na me bae
0: ampa kwadi apeja ho
2: kwadi apeja ho
0: aha
2: ampa me bedru ho no bi ba ma ka hwe me se mu nyina wa na ka kire me
0: u bra ne de na ade ba yo nyina
2: nyina
0: wa ka hwe a kire me
2: ya kire to ka se difo na woni mia na wo na wo se de bi na so busa no se me se me ni uda
0: ampa
2: ampa ma na wo yere
0: de ade kwasa fam no
2: kwasa fam no se ma kwa kire
0: ampa
2: na se mo sala di du ni
0: ampa
2: me fa wo yere ni kwa
0: ampa
2: ampa bo du mi nuno mi sora na juru bompa egusi de wala ni chefo na ka chem se u chemi na makuma ko du ana na otwe
0: aha
2: ibesi bia meti
0: me ka se mi so na makuma ko na otwe ana edu
2: u chemi u si chemi na du
0: ana
2: se na otwe
0: yenkoi
2: and then night pepepepepepe no makuma ni fe mi se uni abe ma se one wo kasa eh
0: na da otimis oyee ne de obedi a enya fe na ekodi bosumi na wo ene na wo twi bi ni wa cho so obedi ya oyee de yee kwadia e ye pekenkanai
2: ampa ampa me di wa ya no fe mi ami mi ani kasa na sibla na wo hiri wo sista mu mu ba bi kwa kwa na ye de hunya se mato mu
0: aha
2: mada hospital wa sai kwa na otwi ni ene ne da etimi akasa etimi numa dokoro afesu me da etimi so nya me ni pa bi eh wo tuntum tentre di bible jina me so e bon point bra me ti me ni na me ho bible la kwa na etimi kasa ye to difo nya me shira wo be bre de wa yama me
0: etimi nya ne ho ato no
2: ne ho ato no ne ho ato na a wo se e free chire kwa wo send me star mama be da wa se na wo chese wo bi da aso fo me chire wo e chire wo mo so no wo de wo dem be fua wo difo abet nensa
0: ampa
2: udam be fua
0: eti enshi rae fe
2: ti
0: o se si a nya e bia na obedi wo ye na wo nua no woto no no bibia nsi
2: bibi
0: se ese eya adane
2: eya adane
0: eti wo no ono no woto no ne die de si fie ana bibia nsi
2: bibi si
0: ana ya dai
2: no woto na no fa ba ko suko da hospital e wo fa na chi
0: wo fa ba ko
2: wo fa nya ne ba ye so ma ni
0: no no from wo fa no wo bra ne ma ni ska
2: ma ni ska ba ba ba ba o she ni ye ko busu mi bia o ma ne no
0: eti eti wo bra no woto no so ya le kwada hospital
2: kwada hospital to da hospital na no ska ti o mo se mo ka ti no se mi na mission na msa na mna mna lesa mimi ni adre ni ya be ma ya rafena ya miya maduma wasi wati ni akasa mi so na mpa iboma awase be bia ni na tina tina msu mi ya adwuma awase so tina omo amemra ni du hospital wasi ya pe ho ara aso mi nsa ma mi se wa mi da cho kan boni chemi ma ya boni ni ya no onji na ni nyam tika na ka me kwa kokuno to di fo abet nsa de onyami hira wo bebre wa de wa ya ma mi
0: mi da se
2: mi se se ka me wan tuma ka ba se ka do shesh
0: eye o wan tuma 0 5 4 3 0 5 4 3 29 29 44 48 0 5 4 3 20 20 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3 20 29 44 48 0 5 4 3
1: Olumana di emi wini ma mi ense jina wachi
3: Muhammadi
1: na adie toni ense mwa ni ya batu wakuni ya butu ni ense mwa adie toni ense mwa na ye butu no ya boa to ate enti be bia wo se abrantie wo fo so na wo duro bia wo bra fo so so enti me nru be bia wo se wo duro hello
4: patene ke ne ko
1: an se no kura fam so no di fo me ka kero yo se di o si bra no anya no na wo hu no wo ho no maninya wa mapa me kire me kire kwan na wa ba ho wate asem wo ho na menya die bi ma wate die bi mesi se wo na die bi mesi na wo suro die ma na die bi die bi si why na so so wa de wo ho why no yanko ahanso so hello ma mi bi nso ba hanu hello
4: ba
1: Christ as in the encounter
4: encounter
1: me pacho aha Kai sa sumbi enkan.
4: Enkan
1: sa. Na what to say?
4: Abanyo.
1: Enya.
4: Yare.
1: Ozai.
3: Oyare nye.
4: Yare.
1: Oyare.
4: Yare pa.
1: Ne me pichi ame kase sote.
4: Epe pa.
1: Me se nye wo bia na se tre ni abrabo mye di mano.
4: Gana gwan inti nina.
1: E gana gwan inti nina day.
4: Minkinina.
1: Oga sa free hey.
4: Ebaja
1: mwatapa.
4: Mwatapa.
1: Ebaja. Mwa mwa indi watapa maabany. Wakabia makotia mejapo. Matiano. E watapa maabany. Eta sa dra na jua wini temenina. Minkinina.
4: Hmm.
1: Yakuma.
4: Eh.
1: Wari. Wari.
4: Wari.
1: Wari. Wari. Wari. Wari.
4: Wari. Wari. Wari. Wari. Wari. Wari.
1: I'm going to go to the house. Cause I have your radio and cuckoo and cuckoo in the infinity to be beyond the Danakwen. And you look around and you're not only one to another day. Father, I'm
4: not annoyed.
1: And to what do you travel?
4: I'm not one. I'm the Antapaka baby.
1: Aha. And to a rule, you're not here, son. I'll go for the American as a me. Oh, okay, okay, okay, okay, okay. Now, when you die, you can see you. When you tell someone to die, you can see you. I want to see you. What is that? I'm talking
4: to
1: you. I'm talking
4: to you.
1: When you Nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyamina, nyam
0: na me na do ma ti afia da bia wode won na me ye difo mi kasu su masem enya bia obi ka na me da ka because me ye difo enya obi ase na me da ka bi de ka bi onya me ka chere me ei ma mi wo wa ya no de wo ya le Mami.
4: Papa.
0: Oh, what about what?
4: Yes.
0: Yes, sir.
4: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes,
4: sir. Yes,
0: sir. Yes, sir. What?
4: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wa o fi ni mo o bu ani ye e tra wa bia wate le person u pia na wo ko wo dan meti wo poman wo dan na wo ti ni o ko poman meti na me tra wa die bi wo ho le person u pia ye di adia ko se wo poman meti because and then now with the Messiah Baku and Chira and I am also empty a mura war a chile ho because a new panel was our dinosaur maybe a different America some chile ho maybe a war can America be empty but the family Pabranian say chile and the idea qua qua sabonum empty when you are media that a man a free man nansa akonye ehu de bia edra madwane wo ho sese te fa die je je di ja gu so wo ni ja ja ja
4: shi bae na ani wan ye ma de na o twenya ma na ko se di bi di na ti e kon nam se me sa se di e ja me na se se me
0: Aye me ye difo ni du ohun kasi kwan. Pia na ko woda na ti na me ntere wade ho. Pia na ko woda na ti. Pia na ko woda na ti. Pia na ko woda na ti. Difo da to den sanu metia. Me kasi nsu mo. Pia na ko woda na ti.
4: Number 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0 broken it down.
1: What do you want from my meti? Who want from my meti? No. What's the one that you want to do? Bro. Bro, did that one? No, why are you here? Some bro, Corona, what part of you said that one? You don't feel what you do, dear Sabo. Why are you? What's the one okay. Tutua hano mwa tutu. Number ni ya 0543 29

0: mamia enka mepe
1: se
0: ka o mu asem kakra na aka no si nipa because maybe e kika ko ni nyina charges na e ba oba no so no me won sem bebre sem biza enti ka bodo to fama me se ade we on the ne buy said the okay any near me be kika won ti na ma me see gina yin se bi akoda me
1: ni bi e any na ne se tamwa
0: Me kwa
1: Na wadi kan de akwada na sika ma brew ada ha so ma diska na o ma ne ma ma de chi na o ko ya de chi ya no na me akwara ne nyina na ye sofo ye dey ni ye kokuma se na ye si ho na mka se bubu akwara ne nyoma gu bag mu me ba me ba bubu akwara ne nyoma gu bag mu na de me ba me de ne be ko na pamu twa no asem no nye dey enye tietia na me hwa akwara no na de ne si ye ti ya da ma de achi adu brada ya ko ho du ada nti brada na mko pe school mu kwai e ma akwara no awo matter school
0: e ban
1: awo achi na ho me firi school mu ho no be bru fi ya na ma me jina me kwa no so be fa akwara no ah be fa akwara ni sey ma ko twu akwara ni dini o se sa ma nka no kre ankyere wo se school mu ho no aye ma na fe die me ma kwa kwotwe ni dini wo e ho ne die o be fa kwara no adena ko ana musa o se
0: nti eye me ba o ye ntwa ne tia eno no ne ma wo si gyna ye se wo yi wo se fia kwoda
1: die nti o be fa kwara no aha ani o se ni se
0: ye gufu tie
1: nti akwara no aye ye no akwara no ko o be fa akwara de ko ye no je wo mu sa se mu ya sa na
0: wa e ko ha
1: e ti wo de ma ni mo ni to fa no e ti o be ka se se me ba ba fa akwara na ko ti se o hwe no kora ti ka sa na o ka se wo no se wo o se wo hwe no a me hwe ma de se o se wa ka ka sa bible wa mo fa ni se ni se
0: mame wo bi sa o
2: me nim so nyo
3: ba ba je o bo
0: Mo fa se le se ka se.
3: Wo me pa cho man ka
0: se. Wo ka se.
3: Me kwa na me se. O be fa akola na o se o be fia
0: be ma. Wo do ba ni si ka mu ma ne no.
3: Me pa cho. Ye be pa cho ma ane. Na me pa cho mi won che mu ma mi nchire mu ka.
0: Se do ra.
3: Me ta me ma akola ne kwen ka ma mi che mu ka. Se
4: so. E ni akwa ma ye wo prince.
0: Ye ma ka e bi ye. E bi su nya ne pre. Se. O di akoda ni si ka mu
3: pa cho ai.
0: Die ntia.
3: Me pa cho die ntia ma ne kwen se ye free ta kwa bae no. Wo tena fie na wo twe. Ti akola no wo ti fie ne ha no. Da bi o mu ko skwa wo su saa.
0: Wo ade adwuma na we.
3: Me pa cho me nya adwuma bia.
0: Saa.
3: Wo su se ma ntia na mi ko sku ntia na mi nya bo tre se wo papa se wo pe kwan ama ntia wo mfre yen ka re. Ti e tena fie na wo twe ntia na ko si ada. Ade abe che dwala no se ma da bi. E kira me ko sku. Na mi se ne mi ni sku. Ti ene wo se che nkira me fa ni ko si kem. Wanko papa wanko
0: ji. Enti wo about time na wo ba no madam. Wo ba no from akodan ne kolabrem me ni me ni apanyi ne beko. Wo ba no de say sorry. O de say
3: Christian.
0: Dabi dabi wo ba panyi no be fa no de say. Me ni akwasi beko si o Christian ne e ko e. Me sa beko ma si Christian ne bra. Me ko mi papa wo ni control bia wo ba no so. Ye ka se ba time a wo wo ba. Wo ti mi mo wo ba ne se me ba ne we die me ma wo nye
3: enti ba me pa che wo
0: dabi
3: ti eti mi
0: enti di enti na o se obekwa ne papa wo wo de ne ko obekwa akwasi wo wo de ne ko obesa ba wo de na ba okwa ye okwa da aye no a wa ma no na jodo ko bo opun mu se
3: me pa you are feel friend phone busa no me friend wa mfa ko
0: na se mi anka me mfa
3: me si ma mpa che obefa akola no so no wa mu obi amane enu anse wo ba e be no nso kwadwo wo yi on trans ma me ka se kunya wo ho wa trans kra no obi abusa na no
0: ase wo de ni sika ma koma no
3: bo ma ne wo be fa no no
0: wo de ni sika mu
3: akoma ma me wo ma de asa me ma me ka se wo nya na de asa nyambo ano pakra wo be kwa no akọ me ba ne se da e chine man de obekọ school nti me fa ni ko gina kwa ho em ma ne ka
0: enti na me bi sa so ba ne ka cho

0: Okay, WhatsApp voice note bi aba na boto so na enko e.
1: Ai ma bi wa. Na mo to say. Me no say nyame adom mo ye mo gbo adwuma. Sai chick mo pro mas fa. Sai chick mo amani hu no no. Na ai. Ai ma wo se utu okrafo ada otu ejamwa so fu. Ai ma. Oya se beba o. Evangelist oka na wa ko eti na mame na yi why okay akosi che ni from New York
0: oka for my two one is of you aha ma ni ni oka uti oka fo a na wa tu mo mane so fo nyasa ense mo mane me ba bi oka wo oka so ko hu ye ni wan ko re no e be na sa
2: oka no mo mane pa Yo, Jeff, one batch of Munti. Naima, dia tie ni
0: ni tie pa.
2: Naima, ma pe ye papa yasem. Pa ma pe na asem ne se. O study storyline ni nyina. Da no na me ka asem bi se. O ye papa na ya, onye se onhwe ne ba. Onye se onhwe ne ba.
0: Okay.
2: Nemu mi ana sometimes. Se papa yi se ana kola no me hwe no na me nibi de ope bi afa me ya dia na ne ne wo bi ka ese no but o se da bi o hwa onu no me ki attempt bi a ma me no so wo bi ka
0: okay
2: se se akola na kwa te se me ko boarding school o be ko aban school o be ko boarding school o be ko aban school o ki su word bi manage ho se te akola na o nti wo do pempen so asebe Come what me say me say say na be say me ya na.
0: Na oja
2: na. Na oja na say. Awu fu ye me no ne ade akola na ba wiase. Ana akola me pe ne dat. Me ni bottom en su school we. Mhm. Che ye me ye nua ma no bebre ti sa pa wo. Se na dan for

0: Abusua fo mo nyina tena sia ha e yinhira 104.5 ebraso se ye din komo na enen so so me se content no e do so kentema ah what bi mpani sem da bia wanyim fie mi nu odi fo se we di sha ene bebo awro me din komo na brante bia ba fie ha se ne ni hanjo na krachi majo
1: eja
0: from the half a
1: but me se ya eja
0: boko de
1: Patron na me adu boko.
0: Ene ka wa be fiam present.
1: Three times.
0: E dey na how?
1: Me patcho sorry tie bi because o medume mu. Am say free for na yesterday.
0: O kwa bi sa na ka chere wa na se obi ne be di konkon sa chere
1: o. Me patcho na konkon sa. E ya dey koso a afraid e dey di man hu sa se na koso.
0: E dey di wa ni so na se sunsun mu.
1: Ene so physical.
0: E ya dey asem.
1: Me patcho omo suspect me say say your friend me kadibodani no obi say obi kununya
0: kadibodani abi ku obi nua
1: eh
0: wo kadibodani ate
1: patcho me amete
0: na wanga say oni kadibodani odi say
1: me din di kufi
0: kufi dien
1: kufi eje
0: wo ye dien ni
1: yes something
0: wo fri krobe so
1: something be kwa abodo
0: abodo mfie na ofri
1: patcho
0: abodom na akwa sechiri mi ba
1: mi patcho
0: na akwa dadia si
1: patcho
0: na akwa hwiri na akwa besiasi
1: patcho
0: na akwa twere so na afa dwa me kwan kusiasi de janso dunkura okay okwa ni street nso so na akwa kokotro
1: oh eno kra
0: ufi mumu ho na akwa ni street ya
1: na akwa kokotro o fa obin kum sa akwa kone ya o
0: ba
1: fa do to mu
0: ai
1: no kra na
0: ukofie
1: bacho
0: ya ukofie
1: bacho
0: ukofie e frose
1: game boy
0: wa oda
1: bacho
0: o ma ese
1: mienu
0: ya ka obi o game boy o obi o sika o sika
1: bacho na mi music neska na no
0: neska onu mi
1: o ma no bi pen ba
0: oda so no ma nyahwe commando wa chira madam fun no mechi why
1: bacho ba
0: if you had the answer na mami aba ba chi o no bi aba ye basabasa wi de onu ma na nim de ode ye lumba kra kan o se ke wu pensa onu nim de ode ye
1: galam se adwuma na
0: eh se mi nim me time ona me me sin nzu na msu nim wi na me de tim water se se mi nim wi biem ha mi de wi ye mfa me nkosi ba bia what does it enti ke wu pensa onu nim de ode ye bia onu wi no a wo de bo eh friends eh load na na me bo a
1: and dem tim ya madwuma na
0: ba se la wu nya ye enti wo de no de mfa nto nchen na wankasa waje wakwa duro suda
1: me pato me anka
0: ben adien kakra o de fansa gusu si na kasa si
1: ma ma kwa duro suda na duro suno me kwa na nzana na mikobi
0: uko pe den
1: uko hwe mi sebre
0: ha me de fa ba bi si ne ha woni su
1: me pato
0: se wo yare a me hu wo abodam so me hu
1: me pato
0: why okay uko duro su ko pe den
1: me kwa hwe mi sebre
0: de na ne ha na kwa hwe
1: because as I say challenges are me facing outside no e o madwuma me amamfo kruso no say me within the crown for me muade me bay for adwache me say me na na de mame e say to so be mu obi e chemade a say nipa no obi so de sunsun be kuno ama sunsun be di machi e be di say nipa kro ne boni anti me busi afo e so mba so mba me say da bi tabusu afọ na na afọ baby akọse radio se tv station se dey say any person messy ya busu ni no mama mana dwuma ne
0: ati yesa wo kire wo man
1: mpacho no any person bia se se ya no busu afọ se ya mo mpena se ni ya no busu ni ndi
0: ati ya no na ma akọ aduru so
1: akọ di suman aba bosom e de aba a wo di na dwuma nti bosom no e na e ha no
0: mhm
1: ana osori a wo se obi se ewa amanfo abo ba se yenkunu ana
0: eye wo asem ana wo kan
1: mpatwe
0: di amanfo kafa ho a wate na wo kan
1: mpatwe
0: okay nti eno na ma akwa aduru so
1: mpatwe
0: wo kwa konfo ho ana se wo kwa malam ho
1: me kwa konfo a wate bosu
0: wate bosu ana asuo ho
1: wate bosu mu a oye otesu ho na
0: ewa manse
1: mpatwe ewa bebe mi from bai
0: ezo fi na ba ne
1: fu kono mu ana
0: nti kono wa konfo ho
1: mpacho
0: okay ubi na kana sam jo so wa ben ana wa na hu ni sambod na odi so ko
1: umu yanka sam vision na na me pa hu ni dana mi susu ya no na de chiara pa pa de sa mi to so no komo ni mi die na na mi se ni
0: obi ti so akọ
1: mi pa to
0: okay
1: mi so pa se mi ko hwe bi bi
0: se okọ ya de na te
1: mi ko ya no o do ka tra mi ni se mi nka sa na mi ti an mi nye obi ahwe boni bia ni wase makuru bia dana makum ni pa sansa na nye no kre na nye na de ko no bi san se na yesimbe baifo na de ade no se wotu ono onye boni na wotu ono wo baifo ami hu ante sa ni se mo pancho yo mate ano de nye mi ni obi asem nka mi amasa me da asem but de mu no akwantu na enam asante ba kwa ba do mare ni ni honorable asambe mai o mi mi nya case bi ifra him fi pia no many 4 days wa bodom enem tu kwa ko galam sa se kon kon no ye
0: kon no ha
1: ni kwa
0: se kon no ye se ho de mu nye galam se nye ayi oduma se
1: enem me ni kwa se
0: patience na se he
1: mm refi
0: refi kwa okay
1: ɔno mu na ɔmo di ka atake mu sɛ yɛsɛ obi de
0: wo nsɛm no yɛ ana wobɛkɔ akɔto sɛ yɛabɔkyɛ nku ka anaasɛ wɔwɔ hɔ a na obi aforɔ sɛ kofi yɛsɛ woyɛ baifoɔ
1: nipa bɔkyɛ nku ka
0: deɛ ɔmotɔ mo bi adie no
1: ne
0: wakɔ pie so
1: na sɛ mmeaba bɛgyina ɔ no yɛsɛ baabi a mɛtena sɛ a medidi koraa no
0: na amafoɔ ka ho
1: ɔmo mɛtena ɔno mɛbɔ me mako
0: wohu ɔ mo anaa waso na ɛte
1: mehu ɔ no ɔmo nsɛ sɛ mekɔ ase agyimigyimi ntete me ntɛsoo na musuo wɔ me ho me saa yɛ baifoɔ nyinshi ma ma fo ni munyam ento bi obi hu me bia mo ma kutia
0: eje sesia na wo hon akwa kwa sesia ye onipa mu yimu nti ba bia wo bia no nipa
1: mpa
0: sa na wo kan
1: sa pe pe pe pe pe pe
0: eti asema wo kan ye bia phone lines ya obi tima fra fri kono wo se wo mu ni mo
1: me pa cho obi line tima obi betima fra fra so ni bi
0: ana bodom so so obi ani se woni ma wera hina nyasem da
1: me pa cho
0: wo ko bu onipa ni ana
1: me pa cho dabi
0: akwa fa ne ba
1: me pa cho dabi
0: wo di na temda
1: me patro devi
0: ede na one manure hini kunya sem
1: manure hini yen project on foundation or to afan dan no o gata kase da yen ni mi no ntam sa bandre no e frida ho na nyen ne by
0: main
1: gata
0: me ba one money ne bo fipam
1: me patro
0: okay
1: main gata and no not to fence on because of gata ninti no yana ebu ama na to bear 2 times ama no won say gata no na ebu o se won tase wa tse me ye baifo nti bia me ana me di bibi e kan gata no etugu nti o so block me ngata kese na o tru fence oni nsu no emfe ye chirebim e betu fa fie nanim
0: mo mu fie nanim
1: mpa chere ye nim esa ye o mo nsu achi nti o pete se nsu ni fa o pa afa na fichiri na ko po a won ta de bo na mne se a ofa mislo mi ba bi dure ni ba ba bi a o de o direct kwen di anwe ba bi gu a block gata ida na ngopon ko tun so sisi a anra mi dem kwa da e bugu ni 3 days o se me bo a obi anya ska fri kro ma ba na o ba ya ade a nkra se fo mi se se bi sam keka o pe se o ya na o bo ni e matugu enti ni ko na nya de a o dan bi ni 3 days and you remember 728 no so jim me sat down on na bibi pempem na me pie me pie me ko ba na dan na bu
0: e da be
1: e da me dem ah o project
0: na se ne o dan na nyi
1: ba ko gata no ay ata kwa me na o dia and dot f a fill gata ka se no was be 8 3
0: a u bi o abodom bi ni mazemi
1: me pa tre yes
0: abodom fa hene ni fa so ana se bonkum
1: o pa tre bu funa se
0: bo funase ba bi otimi fakoti ko bi ko pie dade ase no
1: me pa to ha e ko pie ase tri na de
0: ase tri ha ya ase tri ko ni me kai me bi na me niska ntimi na ntifri dwa me na me ba be kwai ntimi dwa ase tri na me wura mu ho wa bi si nsuo bi mu wo tra pa na bi pie abodom kru ni
1: na no kra no tra kusia
0: ai sa sa de wona mumu fie no
1: me pa to ana ko bu sa no o su un si bi wo ye ti wo no no no to fence wa fa ho e di problems na ba wa direct gata nso na bi gudan gata no bu mpoma no e wi a dem ho no
0: okay meba abuja fo nko mo aye boyi se be mpanisi su chefa ye mua na saka sa wo ye kanda bia su nipa ntia se ni ma de kura fence su chefa no su chefa ne ye wasi dan na wo kruso kane na yede ha anase ba mu ana mpampuru ana ne yede boda so na nchansi ni wiase enti ubo kwa tan se de afidie microphone ya yeye se ya na yesi dan enti se ukru ha nyina wie na ha wo kru ya ubua anye yie wo de ade to pampamu se ne fese yie bua enti su chefa wa ye fase ya kafa no unti mu wa wodan no manye yie enti se wuti asem na se wanti fa ne fa ubua anye yie judgment ne wa pampamu eti abusuafo obi wo abodom sisi ayi a on fre number ya me de to so so nim kofi kofi den
1: Game boy. Game boy
0: game boy se se se de o se mawere hene omo ni di nso abo ni di bre o so ne ne wasem ti na dwene se papa na eton no se no ye ntie fa enya fa se obi enim papa no a on fre me no ma me ne number sisi a ne en fre no na ye hu asem ni kasu ye nka se mu panyini bia so e wo fidie so ha fidie no kwa chiri pa number me de ma ne ye 0244 58 82 35 0244 58 82 35 so binim asemi a ye kan hu bi kwa no beti ma chiri mu a fra mi sisi a na me fa ntum fra mam na emu na ho ma wo se odru e fra odru se me fisi abodomfo nko a na mfra obi a wabodom ene asachi mpotem ho no omu ni nimom ho ha so fra bodom na sene na ba kotwa
1: ha na kwa sechi
0: ene duma sabi sheho
1: duma san ya oba be kwa e
0: sebe na meka sa oba wo chise ya
1: yes mhm oba mu afutu
0: mu afu na wo kwa ho no
1: bacha
0: okay eti se obi wo sa kwa ne so a woni masema ye kan mu a game boy asemi a on fra mi sisi ye na ye fa ntum fra mam se ye nyi obi anso ochina mesuma metubo fo mi akoma rehe ne ho asan ye kuma sem no emse se o ha be na dia brew
1: enzo se no e fly in fe na na me ba ko no bo pass in kume
0: ma mere hene
1: mba to
0: bo pass in ku
1: mba to
0: kwa bra bra ba gina fe odo ba fe odo ma mere se oni ma se nu mo ne fa ne confirm si se a oguso fresa ye ko
1: o ba pass in kume ho ko no ho no nti me hu na chire no me flo ana me ba ore pa bi kan so fresa en sem bi ko so a mifiri abɔdɔm ba na asɛm sei na da hɔ bato obi du akwantum asɛm no ada ne sɛ makoku girl bɛfrɛ no millicent
0: hwan ba no no
1: marehene ne ba na awuo ba ɔno mare no ankyerɛ mu sɛ ne ba na awuo ɔsɛ ba me no yɛpɛ makyeme ɛna madwane na makɔ akɔfoɔ baabi ɛfrɛ no aku afiri makɔfa ne to ama yare akye no ama ɔwu nti mehu sɛ ɔwu no tipatɔɔ
0: ɔsɛ adwane
1: me na madwane no nti baabi biara a ɛbɛmu saa image wi a ɔde ne nam hɔ no ma police fo nkye no
0: na woyɛkye woda
1: mepatɔn ane
0: ɛwɔ asɛm bɛɛ ho
1: ɛwɔ asɛm mehyi a me ne woka a
0: se sɛ deɛ paa na ɛha wo ɛtɔmente wo ɛpampam wɔ nti ama de bia wobɛ fie ha ɛnɛ deɛ wanya kwan tena akonnwa so yi
1: mepatɔ man no deɛ gyegya sɛ ɔne m'abusuafoɔ aka bom ɛne nnipa bi wɔ asante bɛkɔ yɛ abɔdɔm hɔ nom sɛ meyɛ bɛyifoɔ
0: na woyɛ bɛyifoɔ
1: mepatɔ mominim adeko deɛ sɛ deɛ teɛ
0: wonha dwene wokroni wokipim ba wonko ntɔkwa
1: mepatɔ mepa ho akyɛ mepa wiki ho akyɛ menyɛ sɛ metea na mekasa obia ɔne me bia
0: sisi a wone mekasa ɛwɔ mpena
1: sisi a ma break out
0: wone ɔba agyae nsɛm ne nti anaa
1: because of hye suro sɛ naɛkɔ
0: no osuro
1: ɛno ne suro mena mesuro ɛsuro to sɛ baabi a meyɛ
0: okay yɛnkɔ ahoma ne somra yɛnkɔ ahoma ne somra agofia Agofiao Misra momo kona tema mina ene ebrani swama me pa ne ensume Agofiao Bacho mo hwe mo hwe ahoma ni yema me di nkomo
1: na ekoba no san
0: okay Agofiao Hello Oh mo hwe mami mo hwe mami na Agofia o.
2: Ami.
0: Me ba cho hwan ni o.
2: O pa jo bi di ni mo ni mo di ko ni mo pa.
0: Bi bi ntu mo di dia ni o soso ma me fro coffee why?
2: O de.
0: E se me fro coffee e dia me de ma no coffee.
2: Okay.
0: Coffee ayi game boy unim no.
2: Ni mo pa.
0: Ya fani sai.
2: Kofi bodi.
0: O fia busuabem.
2: Oye.
0: Anya hwe. Se se wuka se fra bodom anasa sachiri.
2: Abodom
0: wa hia bofunu bofuna se anasa hwe. Bofuna se yo. Na kofi ko de wunim ne kwan ba so oyɛ basa basa.
2: Oh, kan ni na oyɛ kan
0: ba. Ba cho jina ba bi ye ma ye wai, jina ba bi ye ma ye.
2: Me to kan ni no.
0: Aha.
2: Oyɛ kan ma pa.
0: Aha.
2: But
0: oh okay okay ti and you may catch them
2: all sa no oye even say oye like in world man
0: oye electrician
2: oye electrician pa anya go
0: a won ni madwuma
2: pa
0: hey
2: ni no pa anya se dia ni ti kaka ba no so bo ni.
0: Okay. Na me pa cho woni ma were hina nyasem okun ni so pan na.
2: Eh no kre.
0: E ba ni sey.
2: Eh edan as ma work. Na ma ni we ni fie wo. O mo mo se wo. Di gota ke sie bi da ho. Ana ma were we ye kan ka. O ba to wo na nka. O da prevent ni da. Ana we ni die ni ye. Event at a farm said you're walking. And the bound in a year blog, no? And you shoot to a heavy part. And you won't know what the moon is. Oh, by the way, I can't do it. But you see, I'm going to be big at the hand.
0: And you're my best friend, Simon.
2: Honey.
0: Okay. Okay. Now, as I'm not coming, I need to try and it was he say.
2: A quiet, you see. I'm not going to say, no, damn. When your man, when your baby, now it's my room, you come around in your car, bricks, the Korea man, but you chain wine yet.
0: Now you say, what is your bamuno?
2: What do I say?
0: I want an idea, be out, I could so on.
2: Aha, wine yet, down.
0: Okay. It's if you want on a few on a branches, I says, oh, yeah, you say, Yana.
2: Not,
0: so, I mean,
2: we
0: na
2: disase oma mi yaduma oma mi clean na kwacha hospital
0: ezi hono mu
2: ade
0: okay
1: ka
2: ka hono ntie bawe mu
0: okay medu asipa na asem de wo kana onyo bi mani twa betu se ya hu ni ye na je sesese na ha wa ba no disye bo anu nza
2: wale pisi pa woni ge ma pao
0: ana yesi
2: omo juma manu
0: yesi wasa twa excavator nyina. Okay. I'll be to my two line in Nancy.
1: My high life, my hip life.
0: To work on a minty.
1: Kind of say.
0: Say a while, him to.
1: For my sassy day, for me dear whooper, for me don't cop, for me dear whooper, for me bed, dead, yamminia whooper, kekania whooper. Yamenia upe, famasa sedia, famedia upe, famedon ko, famedia upe, bomi bed, yamedia upe, kekania upe, yamenia upe, game boy to Ed, fellow who records, we the best, husky lover. Oba bottom poor, be bian suni di, de kumi kwa nese wafa mi se mejimi wakofani pande nebe chame seye master dasi ubedi dasi beda eye master mikukuna msoni na omfana sem meda nkame dono sena ompe master mina mbusu mumbereno na wada mi huvususunu na ubiki ka ori na mwade misika chana nka inkusi da bay husky samerika mimpene tuto mimpene nwa
0: okay
1: seme nyanta
0: hold on medobama DJ Frankies uni muno
1: patron
0: o no ni jina hono fi ha nyina ne gana nyina so ba so rap na wan hunu a oboa onu ye nto o ni jina hono so po abonum ana se bia wo ye comedy
1: destiny no mu entro person mr bibi
0: en tie ne hu se bibi how
1: yes
0: e se o ditum se o mo se o nti wo se ba
1: yes
0: ana pani vo beboa e se wa o ditum papa o tie mo fa se boda wo ne sa ne ade mo fa se nurse ni wo school wo wo ne ho ne e da so se takasi da ne so so unfortunate ni wo yiso sako sa no de nam
1: me ni problem ya me nya o mo boa
0: but still bibi kakra ho
1: worries now e worry me ye adwuma o ma
0: stress na e ha
1: o same adwuma 2 years ne na ekwe
0: okay abuja for me tense na e ke wo bibire bisa o pa na wo so ho ahomete ye so timba fia na odwane ko ha mama producer mi twa picture sene ni bofofofofofofofo
1: me patu de de me katel ma won tema se scare ho me ho nso a
0: na ni scare ho bayere
1: e kura so na mi nse e program no me buy a o mudo me
0: buy gabi gabi gabi enye ne se wo ba no wa pedi obedie se go bebi a wa tonu an nsu heavy me me tia me ni di o me pa me kodi kodi tre na mada mu mu ntia ha ba fe me twa wo ze da kuma nya bayi se ne pa wo chino ko me bra wo ni ni bi a fe wo ze ba wa kwa kunya bayi Eda transmame. Anase. Papa ya se mumie monto fa na ye mfane mrada foforo. So ada se ensem won ho. Wazo bia fra fri kuro ni so se wonim no.
3: Me no ma me kora kasa fisira.
0: Ah. Agosi bwa manie bwa manie ne ko.
1: Me no ma me di ka fra no. Enti we no me pese wode ne ma me na ma. No se so ma me kora no.
3: No
1: me kora no.
0: Na support no
1: to engine me. Nti maame na mfa ti sisi ya na maame ne frɛ me na so me o frɛ me na e busa ne sɛ wo ba ne
0: kofi
1: mo sɛ ya ne ba na me sɛ wa ba nhyira FM ha na ne sɛ ma wo ka no pisi o mo sɛ ba ne de ne me kebi a wo ntie na me sɛ ne wo de ye pɛsɛ ye ne di nkomo kakra na so okay what but sisi ya try na try na what ya try na enko the number sia na
3: e so ma ko just
1: a phobia sia na number
4: tam
1: sia na ma me number
0: ah ma me ho ko kan bibi enye wo mo apa ne ho ko kan ayi call bearing da woni o yusu ya me boa
1: oh is this smartphone
0: ani ne ho ko kan bibi ozo
1: obi ano na obi o mpeso
3: ko me no me chiri baba o kuma sia
1: ma me e show me number ka sari do abro
3: bisa wo me bisa o mi me so oni mo hwe
1: wo ken na block number
0: ma me guy oh
1: Apia
0: se kachi kachi kachi
1: mpacho
0: se bibi ha o shebra wan kasa wuhu
1: me flu ni ache fara me meti o me waade a se me pese
0: nti papa na o confirm ye no
1: me wa me ya me hu
0: kachi
1: me nyala
0: kachi papa na o confirm ye ni wo hwa na yare
1: o no papa is
0: na woni mu papa na yare
1: eh me pacho ani
0: de o confirm ye ni yare
1: mpacho ani simple because only where this our kind of right why this car me nim ni pardon mo my
0: here
1: and am nim ntokwa makoshia no ha tintina
0: penance wo besa babi mate
1: me patcho you
0: che ne se ba o kenyina na ye de ono susu se sanity
1: me patcho ne de me susu se
0: o se wo wa de ya na kasa wo na me hu mi se bia o kwa hinfio na papa na ni ni boshe so no asa me buama na se buama papa no
1: ye buogu papa no so
0: sa onya wo de ne ma
1: wo sai ma boni duase me kunu de ne ma daase
0: eh ano mko kan asem no
1: yeah me why ha
0: ani ese o si dan ne ma
1: to obi so
0: to obo o si dan ne ma ti de papa kan wo yare fo an ko be kan wo ya jiro
3: Oh, yeah, he is totally mad.
0: Hey, I don't know. Any kwemu dia wuji udi?
3: Me patronim di na. My man just some moment say me din.
0: Yeah, hold on. Agwasi bua mane.
4: Avantie no. Me ni hu say me din ko yo baby. Oh, na dream no. Osusu se obi a han pedasem.
3: Anya sa.
4: Osusu obi a
0: ta. Men kasa. Men kasa.
4: O maami mpo, o si o maami mpo, o je ni ndi.
3: Last 2 years.
4: E den na waye pa o maami be kasi maami be pu ne ba, ana maami asema ba. Osumi nyira me ba chi.
3: Nnum dia ko.
4: Oh, me ta me ba no. E si.
3: E be si da wa.
0: O te maami tan.
3: Me ba cho me de waka.
4: E be maami ni si o ka asem che na, o ntie. O ba ta bia ni se
3: bi. Me ko 40 years.
4: Me ba. Ti, me o ba ta bia no. Oba wo ka asem che no ana da bia problem brawo brawo banu oku wonu bi se yo wonu bi se wonu bi se yo masa we oba tan obo be fu e to bia wo hu bebete
0: oba bre oba
4: no na no Friday akodi a oba hasi wo se
0: wan tum e
4: ye sabim wo ye ni ma ma fi du bebe ma me kra ka se ah me ba we me di na chi ahwa me wu agya no abante ba ko ba hanu o si na ni ba paka chere se oba no mi ni na chi biu o ka chere ni ma mi se mi ni oba na chi biu because mi di oba na chi ahwe a mi mewu ni ni akora na chi mu oh abante no wetu se enye ma bi na ekoso ahu aye ye ni ebu abante di na chi se bi za so o nsusu adamfo wa so bibi a hanu wonye ahwe wonye ahwe e die na aye bibi si ya kromani nyina abeta o wa dwimu nti kro
0: ni ababa man nyina na tan wa na se bu france fo nko a
3: me se ena man na so nti kro
0: ti ababa man nyina tan
3: ababa man kro no me hu mo nti se me pese no mu hia e wo ti so se ana radio so se
0: ano de tie tie be mai tie o ba ye tie tie tie se mo ato nyum kofi kofi kofi ye de brene ye dwuma o ba ye my fair a day, dear mom, my toyrem. So be a kuma on free. Be a ya free. And some more can you? I said, be a big 40, you'll be a man comment to papa and some kind.
3: Besoyale, me can soyale.
0: Ah, Kofuka said, now you are a champ, papa. No,
3: if I told me, I said, dear papa, yale chairman, who can't turn to them soyale.
0: Then try a day.
3: And so I said, be having me my dream in the morning, old woman, master boy.
0: Na papa na nimbu asio gori dia.
3: Discover grass. O meme ko ma ko ti.
4: Abia, one ababa abanti ma me jojo.
0: Mame ya mwajo.
3: Ni one me chiri ba ko discover.
0: Mame ya mwajo.
5: Ba to me jo so ye jo.
3: O moda.
0: Yan kasa me ye adwuma. Me pa mu free studio so ha no mana. Anti ba cho oba ni kofi.
5: Me ba cho ai.
0: Na oba kofi. Emrebe ni ena hu se kofi asesa. Mame.
5: Eja.
0: Kofi asesa e di mra dodo ben sen.
5: Asem ni si yen dia te.
0: Na en si ena kofi ti sen.
5: Ba to ye di ti ne bebi.
0: Ah, we move. Come on. Say, a dear Nancy, dear Naba, I'm a coffee crab who be a sorry time for you.
5: Papa, been a boo, a Diane with them. So, boo, Diane, no more can I say, the near man, she in a Egyptian, I say. And she, Papa, and she, Yaka.
0: Okay. Ɛdan ne buyɛ no, ntɔkwa bi ba so wa abɔntene ma kofi buudua na ana sɛ ɔhyase yɛ dede toatoa so a ne firi hɔ kɔ no. Mu hu kofi yɛ biem.
5: Bacho, ni ko nhyia mu me ba ɛne yɛ so wɔ ma ko, ɔne papa no ne ne yere ɛko asɛm no so. this will be the enemy.
0: Okay. Now, if you want to watch an amobia who say, Bia, Kofina Cassetti, a panama, a panama, you be a Tianuana.
5: If I told me, yes, I did.
0: Now, okay, Saya Banoa, and the Canadian in Temova. Ebi abeka se emi be no ntisi se dia ajinse mu kura o kan obeka ni sey
5: eh se fes nje me ba no ntisa
0: eti ude subo bobo kofi ya se ona se na brabo ana se obi na ese kofi
5: e fa cho nje mi ntimi ntire
0: na waye ba ta na ntimi nche na je se oba no so wani di na chi sey mame
6: in shiraya fan
0: kadie ba ye bi a wasore de ntoma boyem no anante no ahunu ade kura ye ha oba ye sese oba oba panini ni enti wa so sabi o adwene mu no hunu sade ba ne ha oba ye awo
5: e ba to mi ti o
0: sese wan kasa no umu wo dwene sade pa ne ha oba ye
5: e ba to mi ami mu je mi ti mi e se we ne ha na na bi ne ha
0: Oba fi
5: niema na fe ye na.
0: Mhm.
5: Papa nne ne ha mso ta na wonji ya. Ene bi ama no.
0: Ene afara bi. Ene afara bi mu ana. Ye. Me se se de o ye de ase bibi fara bi mu ana.
5: Don won si na bi.
0: Eh, what's your name? I was not going to come out. Name Mona Matano.
5: Eh,
0: Enyama ono no hunu se won framam no fa na ni hunu no waso ad na so na tie na wo sa se we enka enipa abrabo ho no hunu se oba no obo da ma na se otetebi apapam ante
5: papa mpachu
0: mhm yetio
5: nemi ya se mi peska akada
0: mhm
5: na omu kona dia Onye do ye se na dan kwa se nto omu kwa e juma Nto oba na ki yinyi na ayeko Kwa se wano Isi anu wano wwa nyimi nise mi mako be ma be kasi isi isi Nto wano na nami e chen Tu omu beba omu ba ayako Ya se bebi ako
0: Ok Se se wubaye wasini diyan se se fe kedebo danfu Edi ni wate da
5: Me pa cho mi nchi vipra waha
0: Ah, Kofi, na de na wo Jesse, de wo kan nyina mfa kwa mu.
7: Fa
0: kwa mfa da. Wo na fa kwa ma, na me de mfa kwa ma me.
7: Ye di ono ma me di nkom.
0: Eh. Na nyoma ma me no.
7: Mu ma me de amun kan tele mi. Masala.
0: Ah. Wo zele se wo hu hu different world wo.
7: Mu ne different world place. Me pa cho. Ti na mon te ma se. Me so mo e kata so mu mi aso.
0: Agudi ma. Agwa si obi bi busa busa ne nko.
7: Mami,
0: what's
8: up? You have just 1 minute remaining. You can
0: call 0506 to continue talking now. Na wo kra no se wo gi sem bitu odi fa ngola betim duako ne ho wo be boa wo ba wo so wo so nyare wo se hwen ha
9: o gent wo dia o
7: ni mu wo se obi nkwa ni bompa emu me so mu ano I don't need that help
0: okay
7: eh
0: eji se dia na be se me nyama o
7: mo mo se mi din
0: na wo do ba wo ba wo do bi namba mai o mo mo se odi wo di obi namba mai
7: pa cho me ba se be fre fre obi wa wan enka mu twa me ko ti so me kasa se
9: ni se na da
0: se nya na oda tv ji
7: pa cho no ano sa na me pe do
0: na wo ni pa no aye nim no no ane na twema zo no ye be da da si nkonwa ho
7: ni pa dom ene ne me twi nkuru na me wo so
0: eye he kwasi ye ma ne nko okwa information center wa bodom onka jo se me ni si me ye obi a ye be si nkonwa so ba wo si nkonwa do so ha ni si nkonwa kwasi de meeting ya bo ano
9: no
0: kwa ku bram
8: utie interview ni bi abante na ofiri ehọ no wonu na sem na mpese wo ka
9: eh o nze
7: me
4: pa jo
8: e wonderful so wo di wo nu fiya jo betima ba wo ye ready abra ye wo ha why okay over kasa ningo
9: eh apia
8: mhm
9: ifi ana yete no yete pete dwaso
8: sabe pepe
9: yenkeke kana sa ami hu anu kuma sibre ena empabobia kwa kwa empabobia na odi hu akwa ye kasa ma ho kwan
8: nanka
9: disa obana sa ma ho kwan a wa say you we say wo yo mo say the word against me but who now against the word
8: you against even your family too
9: you against even your ma ho ma me
8: ah e so obia me o ya di ma e kwa wa za wo ya da ho
9: because ma me ka o say esimbi keke kan o ma me se
8: wanti bi de ba da
9: nsu
8: abodom ko me wo ho me minima no ekosi tire
9: because we o ka o say ai o me waji se o me gwo ni mo ase e ji ko se ba bi a wo te nhu mo no mo ka se we bidi ni wo pati we dia wo te no so mo no ana mo fa go fiji ba ko se read in between the lines so hu o wo ti no abetie e ba ne sa de ya hu se sadi we omu different omu types you who are or dressing pa
8: na we no akwa no me grade
9: papa you will grade oh to be one or dressing pa so that there was a was so hu and obi one mo so a obodam obi so obodam so hu ni fie ni obetie ni do ko akofi now they say oh me hu you now we oh me obodam so within 5 minutes people ti wo din ko bia e beto sum a say e free 10 minutes e ko no and be wo say afi do to papa so
8: ye ko obi ya ye ko kuma wa hinfi nan kwesina ke ekwi asambe mai ko to no ohia wasi wa bodam so be fie beda wo wa bodam wa jida boso obi ani mi dan ofie ho
9: sa
8: cha bodam for be for wasi wo munyina obi a e wa wuru mu fie ho
9: e na kwesi bodi
8: ni wa bodam
9: wasi many are mad but few are choosy e ti bose ka busa bra tere se
4: many are mad but few are naked
9: e jo e de be bu fro
8: e nya he se wo mi hu sa de we ka o no kire o ma de ye nim se wo mi hu sa de
4: thank ba ko na
9: e ti e ti ka busa de se aka busa de se e se wo ba fi apa de ba de pa da
8: pa ma ma wo
9: e no se awre me pese be de tv so no
8: ha ne muga
9: e da se tv so de wo se ha sa de pa juma no look abra je no
8: eh bati kama kama kama wo
9: o se o adebi ho no mo a adebi ho a symptoms na yede hu apia o se o beti ho ya ko first spray abi gude o se wase ko first spray bro I don't know the sign of sir damn sentin no what I say what I say o spray so aboy pa so hu na but the folks say zabe sam ko ko yo da bay fofi e zabe fo eh do le na muyi o se de bi da for mo adam o so a wo de fa ba yi bra be ken kan ya ma min pa pa bi a e firi cha kwa chi mi krum un ti be ni ngridi ade e bi widi 1 minute no o beti mi aka be be 10 paragraph
8: asan so ma mi bi ho e fe no sinographic no e secretary o sino ana no nya ni ade no se bai de bi a no kan graph
9: o kan graph o be kan e ti so se o do pa o pa ade na men kan enye no and it says say this he say you know I said no okay you know say do pain say about you know me say you know what here he say as one who say the otie na no where they otie u enti eh o say opese o say amanfo say omo odam
8: ni mudwa onko ya announcement for formula
9: enso ni eka ya kan you know yeti kumase ha enso nkoboyi aduru
8: abadom
9: e ya bodom e jem say the ope say e manono
8: ya traso kra
9: ya traso nche no ya man nti osu okro be sa bade a
8: e kwa ne jiri jiri me do ase sabre ya kwasi prepare di for angola ne ma me no nyim 2 years na ba na atie for mramu 5 minutes pepe e mro so na waboda mu amugo hunu wati apo so amugo hunu fa ba partners agofia o kwa mramu ahunya ha ne na wo ya dwuma pa agofia obi aba nipa bebere jina so kwa ku me hunu wa ha o agofia
10: ani fia o
8: aha yan ko ten
10: yo Mr. Fia yo ye wan chance ye huni ekọ esra mo fa na masto ko angola ma ya wai
8: me si me wa fa si boda mo didu akese
10: eh
8: papa me sa ne ade me ko hunu kwam se eh na wo ba fia ha
10: eh
8: ana ne ma ne se wa boda mo school net na ba me kwa ma nte
10: ye wan chance ye huni ekọ
8: ai bye bye agofia ten mri kapa agofia
10: ani fia o
8: mi ni na wai
11: Ah,
12: Ova,
11: ejimati odifo pampa wa na.
12: Ah, wa.

0: me ma me se onye me no ne kondo akoko bini ene edan aya ta na awu no ne tie no aya de ata dan no no bubu we sa eso me so na me hadwene kura wo ma me mam me hadwene kura eti onye me sa 5 no ya na kondo den wo no kuru dade na ye wo won ye ya se hu sa symptoms no na de compare ni
1: ano na ente se we wo different
0: we na ye de akondo den
1: we na ye bua me kondo fufu and ana banjam besi
0: mhm
1: an banjam besi de makuna me pa pepa
0: ana ne wadi ka wonzu ana kondo den
1: de o mundi ka wona de ano na ya na me pe fufu ni akwele ano na
0: so obi wa wonyi ma opa akwele ni kutana na bomu nka no kikawe o de ne se na yo
1: ana me no na sama na me nyimo mu o 5 no azuma bulo na ya na ye me hwam
0: tu ba so kikawe
1: ni se me kikawe we na nya me sa enzo metisa di be nene miyem ibo na fami sisi
0: uno obi akuma na bodu ada
1: me pa jo ni hun sa bida aya me so da ya na me bi wona me wunzu mu de
0: ma me nse me do so
1: bo me so da ya na me wunzu mu e wo beka so odwan e wo ho
0: odwan jina nsu
1: odwan jina nsu no
0: fufu ana se tuntum
1: odwan fita enu ada ya me so ye no odwan fita jina e wo ho na papa bi ka ho papa ne cha tale fita e na wo nsu no
0: e de ni
1: e pa jo me ko sa se ni
0: kusaze
1: okokrum me ko mo de ache
0: oba otwato no mfie sen 5 no
1: or 7 years
0: mame onyam what the ayi pregnancy test ni bi atodo nso mo he
1: me de to am hu hwe
0: enti onyim o yare ana ho homa de bi ne haw onyim
1: me teme so da ye na obi di nsa be fa me yam sei o sunsu mu yo di America.
0: What's happening? Ujin se mene ba.
1: Ah, me so da na mama tuntumbi. Mama na mene mo pa wa yeho. Mo de ne nsa ayale ne bete di kan start na. Me mpa bo ne di kan yela ofi. Me mpa bo na yela aye no. Ma hu mpa bo ano. Enfu bi ya di koko bi wo fala so. Enti me ko fala so no. Mpa bo ano e da me pan yi. Atache wo. Me pese me duba bi atache na wana. Na ma yi mpa bo ano ya to pan ni. Enti me du atache ni mu no. Me yi mpa bo ando gu pan ni mu no. Me transo ko du ba bi anka e ko se me yim papa me se na ma hu papa ba ko me ni fa de na ma hu
0: awia kete ni si
1: awia kete e na ma hu na me de gogro nso akoto afu mu ho
0: ka kwai na obeshe
1: a me kwai na me she enti me du ya ma hu na me san san mo chi hwe hwe sa na me shi angola bi na me se me hu me papa ba ko nkra na so mu hu afia me nante sa na ma hu e che be za 3 days na me san ba hu papa ba no
0: e wo kwai
1: e wo kwai na me fa papa no ko she ye
0: tu she na no bi ni sa be fa wa ya se
1: there be me share ya no eno de eche kakala eche ewo ma bo hu se e ma mi no bi baka se me da ya ya no mo de o mo nsa abe sheshe mase
0: ah
1: mo de o mo nsa
0: aga si mu tie ni de
1: mo de o mo nsa e sheshe mase e ma mi no
0: de finger
1: ai
0: na uku no wa no de nsa wum da
1: me pa sho re bi
0: ah
1: ni de nsa e sheshe mase sei
0: na ya o de
1: aya na e bi o ya me ya
0: na na ya o de
1: me pa so de bi
0: ah
1: first one na de o mode yes and
0: na yawu ya
1: na
0: yawu ya
1: na de to
0: so ba ye yin de na yawu de o bu bie ye no
1: ah
0: ese ne ho aban no
2: diabo we ti
1: ana me sa ho no bie sa
0: ba du na me o no bie nku wa kura na si
1: wada me pa so de bi
0: u kunu wa mpana woni se ne kunu wa mpana woni wonim na okofia wonya na so ahogono so wonim
2: ideya
0: do bia untimi ka de fato so no utun kwa de tie kurase enko ka na okoda abontene me fa oba bi na ne kokunya nya wono kwa na ofa ne makugubiram ya na dwuna no de kupsi biram
1: entimedu kuna ye fa ye na anche me tuwa ne miyemo shimisi miyemo shi me na na adie ne fitime na sisi na be jina makoma sada na ka kitu obi nkami wu efiri wo me ho anto me bi
0: o ha ne ye obi na ko tia wo
1: e jina makuma
0: ko ya
1: me shi makuma
0: unufu emu aidu
1: me pa cha aya na me nansa se na pese ye suma bo se mu aidu kakala
0: si si a wo aba no ma
1: ah so bi bi ne no me yam se ya aya na shi
0: wo me yam nsu abada
1: me pa cha o de
0: 2 years ni nsu abada onyim onyim wa
1: shi me yam za
0: madam onyim ene o pa akoda sori fie ho meduma ti ti ti ti ti
1: ha
0: So ba ji me di no aji papa dia opa epon koda sori fio.
1: Me pa cho mate.
0: Onyi mo.
1: Mate.
0: Na ku no wa da ka se wa se ashida.
1: Me hu bi de fa. By 2 years ni me ne ho to.
0: Eh ye me se mame, eh ye sori tia onyi mo.
1: Me pa cho mate.
0: Se wo se onyi ni akofia ma ku. Se wo
1: me anka sa maye maye mate se se me hu bi.
0: Ena me se ye kura ni test kit ma wiase no. Na ye niame am tweet se me girlfriend. We certain three way we need there. And I walk out by and I say, "Obey in the next 2 hours." And I say, "1 hour." Yes, I tell we need there. What the two na six is here? Meet my guy is a man. Me koda. About 5 hours for Obey. Ah, my head na kaba so for the magic award. Me name the maker.
1: Ha?
0: Ajabrem.
3: Yo, yeah, my name Kano. The muna say biabo.
0: Sana wuhun.
3: Biabo. Nsue na osu hu ne no se nsue na ikura ha mu nsue na wo kana e no bidia boni dia
0: e wo na chi ya na se otoka wo ma boni wo na chi
3: yes boni chi
0: ya dia no wo bi je firi no what if ye
3: e na me ka se
1: ti
3: adia wo kana ya koko pass mama ya koko pass mama
0: ah ya yembe se be boss wo no okay
3: eh yembe se be boss wo ko bo si si ya koko pass mama so ti as say you for the uti wale mi ni
0: mi do bi opo bia ya
3: do bi opo bia
0: wale ti so de kwese ho pe
3: ti de kwese ho abeka ko pass number abeka se ukra na oja na wale ti de meet match le se ma me ne mo no bai na ye nani se dua na ma no we mi share 2 weeks pe
0: ho ma ton
3: ah ya re na dani ye mu zu zu no me ma ne do si si abeko ya ya wo sa gab ye fele je wa ufrita fo bi amake wa ma bi en
0: shi ta fo de bi ati nshira
3: ta fo ufrita ufri ye pankro no anya bangrono nya ye onyi se 5 years ni die na enyi se
0: na enyi se
3: enyi se ni die na enyi se na ni die enyi se no mema hie mi mu
0: mhm
3: do ba na mka se wa mbubi ukun na chi wa mbubi asanfa
0: abuguso
3: ah so papa no kra na ndie ndie na mene na hwa na da kru bi na mikone den wo chemzi ani ntina akura na chewe no akura ni timba bo ntina da because ni pala ya na ukun na na ntie no isusuma no di to big fa wo ka ho no
0: acha chira koda no
3: akura be kem onyi se 5 years
0: ba wa wo
3: wo akura na beto na esa person
0: ah
3: o bi twa no foto kura
0: bi de na bibiri sa person
3: eh yi bi tetua no tu sa so enti eh sa de ni de wo ni de na wo
0: ene ne sa akoda na wo no da de chi de wo no na no wo nya wayi abia onya sesie
3: so enyi ni mi si ba wi share yam kura ni share yam 5 years wo na na fupa
0: etu
3: they are doing it now. We have been there 5 years. In the best 6 months, prepare. In a sense, I want to come and watch. But the minimum is here.
0: In a sense, you never do that.
3: Yes, but I am ready.
0: I am ready.
3: I am ready. Until I know, any of you also saw when you saw Nicholas or Junso got them. Because you were spiritual. We were friends. Gina, we must get them.
0: Ana kwa mfano sio biongo friend genius.
3: Hey, tisese sio nasi hadi nasi. Bema kura, bema kura, no taji sio gatema.
0: Uyu bema na dia hagati
3: chuluwa. Wanga sambe tu. Bema, obaba, bibiti mbe wara wote mno benda. Di ni sio no di, sio na usi kanu di. Sana ti, ni pana abu ni diawa nchi ni ni sio.
0: So kwa sana wada wada ni di sio wumu.
3: Ni ni sio. Wewe ya bami ya kila na diya kwa inabola sana ano ni.
0: Obaba deno.
3: Oh. A chekura na mama na dua mana no nwanu just too super ono abun sa fide wai free sana nite esusu ma se
1: ni ni hoto ma kuma
0: eh
1: se cheme sa
3: dia wai dia dai ofunumu no ana na ensa dia ti bofa no so enam sa na bofa
0: na aya otimi didi kakra apele no dimia
3: nti we dia
1: anya
3: ni ensa mama
1: ena kwa dua na meto yeketu abi na modima ntimi ene da so cheme
0: o se dua mpa bontinu ane se mi se mo wa de unya akpele ne ku kanu a otimi wai
3: nya ni se de yo ba
0: ku sa zwa akpele zuni de pa otimi cha o mu kana e san kama biza
3: a che tu spe o mi ja wede no na wo ho de mo ku pishi ko wo mo a
0: ah de da sembe
3: ba pa no a de sembe ba bi mi gena zo kra mo na ko fasa mama
0: okay ansa na ye ye be soro so no wo de se ga a case na do ba fia wo da nka sa de ba wo
3: sa
0: eh edie be na be ma obi ata obi tan hunu se nipa we mi boli dua yina firi ho nipa na ni bere ni kunu so nya obefa ana se de na kofa sa ni ma ne ba
3: oba kra kra de eh titi wo eh competition obi ya person nya so de ase eti e ba sa no ma oba no aya no oba so first one efes so na e sika obetos no oba so yi wo firi ho
0: okay
3: no no ba ba yi asa sabi sabi apotofo se obi omo omo bema wo bema na wo mu se one be di papa no
0: so on infinity
3: on infinity it is say so apotofo wo bema omo kutie mo uhu one the tip yo kura pa one the tip yo
0: ko ba
3: biya person ba ni di ti ko be poso ba na de se bi o be na boku hwibra na o be ni amabasa basa biya na o be na ye oh it kura de
0: eyan ko obi nkan obi obi timi ni en bibi
3: ah na me no brade a me no brade a me no me no brade a se me prese baba mo nti wono no
0: brade o kan ya mama kai me papa ko ware obi kan ne ho me papa ye aigbeni eti o ko ware aigbeni be kan me mama ho na enwumre o mo te bench ba ko susi papa na tim fim fim na mama tia na ne kura na tia no ne kura no ketwa na ba se wona se obeso mpanyin ne no so onye ti no mo nom omo ye ti num ye mama se ah odi na sa faade ne mu na se anwea wase
3: yo
0: eno anu mama beboda man ni
3: ah oyie
0: e wa se nkego amo man
3: oyie oyie vro sala tia
0: so juma juma e so ba mama ndidi wa tem mama nya ohwe
3: on fa ho sa kura e de se na ntwi bini esoro dindindin ni etie mu se
0: na ye ona muru nyira eti aye eti e ke na be ka kire wiase ma enimu emu fo se ye tu ana mo bia bere bi be ka se mi wa aye se na ho da bia ka so wa so bibi nso a
3: wo be wo
0: mo wo yes
3: sanity e ndi se de de wiase ni ko se si ya ni de na mie ni mukuru ni mantia won ba de ehum ya na musuru pa ma mpa wo ya na musuru mo pa pa pa pa de wiase ko de se no ya na musuru mo se maya mo ne mu no etwempena no ena abaya no ne ko twempena se kim na ko be hu musu se wo gya ne se kim
0: no so de
3: wo se o do be for company so e se me wa intimi ni be se na o twi mi nu a me na ni bia wo oni ni gya ya na o bodi dia oni ni gya ya na o bodi dia so oni tra be busu mi se kra busu mi nai na o de ho aka no nko a de wo ka so ne gya ya e so bodi dia so ti ase ko jo ka tse so bu nkwase a ndi se man tira mo ba no so bu se ultimate spare a men tro so bi se hun so awade a en kon ko twempena no na ko twempena no a na wi wadwe se wo wa na ko sie wiye anya sa no se odo ko ka no e ma onani kike onim ba se oba busumi ba sensi a oba no de pante ba kwa ba odani nika ba kwa ba na obeja no ho hwewu se nta de
0: ware anu
3: nta de nsu be di wa wala wi ntade nsu bedi dem a be ma no dem a
0: na de
3: ba wale wi nsu obi e ti ti wa ju ni so ni bejai because one form nsu na wi ni wa ju so ukase oni eja se kim obeka je so bu nkwase obo dia obo ni tendia
0: because na se de ho no bebo tie se
3: pa no bebo tie obi
0: obo na se se kura de se be nkwase nu obi so mo bo
3: anya
0: go nya ne se me body obi so fa da ni so kura se mi kura mi ni
3: mo en so se me bo ekun
0: eh
3: obi so fo
0: san ni so mi ni ho obe se opem ni
3: da so enti se se die wi ase koni nyam ye nukri ni ba bo na se ma kana du ise ya sase e dis at yetisi se se na musu bo nsam de wo nyame mi su tumi bi nyankopo ni tumi wo so kakra bi no nyankopo ni na nya ko kinka lu chata pa wo nyame di bo nsa asase wa she bo nsam nsa eh wo si wo kinka lu chata pa wo se na yesu kisa mo ma she na manu ne ko pa so ko bo mpa de dia nai ade ba chire me ye na bo nsam ko no ko so no ka che se so ni nyankopo ba bo mpa me bo na pa no so a chire se enya pa no ku ni pa di e be da be nyankwa no si me na nyankopo ti o me ni nyankopo di wi ase nyina ma me
0: so ko to me so
3: ni so bu nko to jo o me ni wa me de ba ma o wo se wo me nko to da enti asase wi ate so no o nyankopo
0: so bi a he no
3: yes
0: so wi nyankopo to no dia
3: eh enya asam ko to enti osiri osi asase ne pomo yere ni nyankopo okura pomo example ni chede asane wa moze wo se me na akwa ofri mi se akwa na ofri mi so oh afene tumi ani nyansa ani ani manyama ya me nyankopo me dia ndi wono okura pomo ze na nya busa fi je ne hoto no enti ye hu se asase wa ti so die hwe hu se enyi wa dwene se woni ababa obi shia untu awade a enkofa no hallelujah dia yasi gore hu me se ya me ha mantie ya ba ya no mu ye mo pa pa pa pa pa pa pa pa ya no mu ye mo bo na nse mu dia kure ba mo num kura no koti sabe ni be ma bintu azu
0: enyo
3: enyo me bo ni be ma bintu azu sei enyo
0: ena mo so sam si wona ba mo
3: enyo sam kwetu eti
0: ha wa
3: emma ma
0: wa ku wa nyini otifa ma
3: oh wanyini
2: ogofa
3: obi nyire ogofa obi nyire ga tie ga ni ba ni da katini ana ga wa hwega ni saa ana wa chichire to se obi bia na befa ga ni bia ni kwati munim nyina so ze brim dia se dia na se me wona abono ka na obi jinti ga ana wa kofa ni chi na kokopa awurade misi ba eji osisi a
0: chese ni kakraka
3: afi ya fra ga mi ma no so so any pass machine me ne ko da ya sad ni share say gina so ya fra ga ni fra wa fa wo mi de ko hospital ne ko tie ne homa asa
0: ah wa wa nya ho adwuma kra mo
3: mo mi fra ga no mba
0: ah ti wo ye ho adwuma nya ye
3: sa se ga ne ba dia na nka ni kunu no ya ko pa de chew na nka de yesi wo gin
0: no mba kasem no mo ka wi no jitu mu ya
3: na fe na nka sika na kuba na ka de mo ba na mka se bia mere me ju sika se na me mpran no me na me na mhwe no na nka ba ni jitu mu na nka no ani ya se ba ni ya ntiasi a mi ya ntuma de kwa e kura no
0: na ko fa ni kura na se asem na se musu
3: so eti kamle fa ko se kwa ke baju so but again so so no
0: onfa
3: so onfa nem fa kina so
0: ne ni wu
3: eti se se di wese ko no e hu papa mante mi su mo mi su mante e ba se se papa na ka mo ntia che ye so no akop mi se pain asa no hu se di me ko ni danger se se di hu
0: okay
3: ti mi sra mo mante mi nya butre
0: okay
3: na mo ti wu de wu ti me wa ya jo ko fo ba de na pa no wa no na ko pa na ne ko tra bu su mi si bu su mi ngotwe na ko jan de a
0: mo
3: pa hu ni da
0: okay
3: because it's a man do so so me man
0: okay
3: this about the be 2 3 4 e check ra e so be na 4 4 4 so na babu no kai no
0: eh you two fear o kwen
3: no I say
0: you fear zia o kwen
3: we free am coffee
0: me do man na
3: so me come do man me come do man e chira e chinu ku me transi me cancel china na papa be se na motwe
0: okay
3: sha se na o chinu pon no nine dey oba en ka so mjere me
0: okay
3: na fi na be ka so mjere me si si bia yeah me ka so mjere o sa also there's no tears here my media was also to also come there say issue the para tournament issue the issue na nyano ache no the issue sun sun yedane
0: okay
3: that's all
0: okay
3: eh yedane here anyone
0: okay
3: the number 0550 0550 0669 0669 0655 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 Ya me kan ka se bia mi jai. Ya ka ya mama su nyeba.
0: Alright.
3: Tradition na manadu mti aman.
0: Amen. Ya da sepa.
3: We nya ya de ya bia ya ya de na doctor sema.
0: Okay. Si se wi a o kon. Ya sora o kon.
1: Me ku oyi.
3: O fi ko beso.
1: Me fi oduma se.
3: Ko lo oduma se.
1: Aish. Ade asa me di o ti ko o wa ko da.
3: E kwa wa.
0: Wa ko da so le fi o.
3: Ka bi o.
0: Yo.
3: Mo me ba tu isi na trivisi no o mo honum.
0: Okay. Ten ne ne. Oni papa beko na ade chia na ukuna befa kwa wati
3: wati
0: okay
3: you ero ade nka mu
4: come on
5: Isha
4: 104.5
5: FM muadi
6: bema wojunso ni mupai ebikam eyao ani moja edi akira ana wotem pampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboa ani amuzupi oba wo bema no wotem pampan bone ewo ensu bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ani amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ne heba shops nyinam
7: Kwame
8: yes ma
7: when e friend o
8: ma e lack
7: why
8: ma o lack e friend